gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday. Oh, happy weekend. Atun ti mu Saturday mi ninu osu titun yi, July for that matter. Today is 04/07/2026 ojo kerin osu keje odun 2026. Mami juwo si e wa ma bo nibi pepe ati den kan wo lana lori Facebook a tun den wo loni enikan ni se ti gbadura si gbogbo cream wa ni pari e a si tun wa lenu e ani orun ti o mo jade lara re yo dabi oko ti abusi mama yi ati wa atomo bo ba le dide lawo e ni saseti oda en ba le dide lawo to wa bi pepe ma kan ni e lo joko be ni oro e ko ni dojuru mama so le dide gbogbo eni tin we mi re emi won la fi di oda bi en ba ji o dide lawo e to n lo bi pepe bata ita ametu ameyada loruko baba to ma ti temi ma lo ke sa in to ba mu o dide to lo bi pepe ninu awon ti o dide laye mama fa omo re dide iwo atomo e dide in the name of Jesus Christ e wa wo owo to gbele aye pelu irorun owo to saye owo to fi mo gbadun aye owo to wo mo so ti mo deru ba osi gbogbo eyin te dide lo si bi pepe olorun fowo yen jinki e wa wo mi edo oju wa edo oju ni won pe ni oju ere eyonu la won agba mo pe inu bibeli lati change e si oju ere asiki la won kan pe oda kasiki ara ati e ati tomo mo ni ko po si ejo ke to kunle ke to se nkan ke ni en kunle loni kan rin lo waju bi ese kan bi ese bi ese bi ese ka o je meje gbogbo idamu ti mama re to bi ori gbogbo idamu ti daddy to bi olomo ri mo ti ku lori ti e mo ti ku loju ona re in the name of Jesus wa koyin koyin sibi to poju si yen mama ibo se nlo yi aye kan to n ba lo so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke je keje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro Saturday bo se teke je keje dide un to dide ku lori bed iwo le mi ba wi won ti mo wo yi bo se faso re pa kaja yen be lo se jana oda wa jese mole wa ja gbangba loruko Jesu wa ja gbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send the testimony si mi loni kongbe kongbe won ka ori e mo eh ori ne ku mo fi la igboja ori ba ileja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in ta won kan saseti nu e wa lalaja wa laluyo olohun gbo wa lu aluyo wa si kaluyo laye in Jesus name olohun lo re mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo debi ogoni awon omo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbara olohun lo di 22 e ba mi so mu gbogbo awon omo yin pe e ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e ju e send ibi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti do di 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si ojo anu isele ta seri nilu Canada la lo se to ba lo mo nbe especially gbogbo awon omo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba e make sure pe wa si Toronto e so fa awon omo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo gbo lusu yi wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook ni sin cream yin perfume yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sir ki wa fe leikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro ton ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko Jesu wa gba o si pada de yan la o gbogbo le o ni bo le tin gbun mi e ma bo ni bi pepe ejo e ba n pe pastor Mrs. State ni tayo orin won yi enikan ni mo mo n wa ki lori Facebook ati YouTube mo wa ori a wule so mo ti so n tenikan ni se
but mo se nwo eniyan e wo e joko mi pepe yin e joko daddy e joko mommy e ba mi gbe oyin yen oya pastor mi sister mi ta yo lojo ibi o se ta mu ina ni o se ta mu ina le be date yawo mi na oh my god oya eyin e gbe soke orin tuntun lele. Thank you.

0: fun anu ikan ojo kan eyin omo olohun mo so lana enikan ni oro omo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana loni ta be break ma so nta fi break awe wa to je number 4 ati igba ta pari e mo ni mo yewu ona meji mo ti lo wo ti won pe ni favor mo yewu nu dictionary e tawon eyan ko tawon ibo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun o ni favor o wa divine resi ona meji si meta o ni favor is friendly regard keyan ka o so re re willingness to help won define re dictionary yen ni o o ni willingness to help keyan o nife si lati ran lowo to protect and to be kind to keyan o pinu lati dabo bo ko si fe do e doju wu o ko si o lore e je wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have defined favor therefore is to have God's friendly regard in ta so ni pe ki olohun ta ba leyan gba oju ere ko olohun ko do re bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwo ati elejo nse wole wode iwo ati gomina lo re amo mo pe o le mo rugbe iwu lehun o le mo gbe o le mo je ru onje ton je yen ah and awon eyan kokan ba ni mo se sababi olohun a mo so re eyan bibeli so nipa abraham won ni abraham si je ore olohun olohun so nipa job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu olohun olohun feran won gan ama si je nto olohun feran wajura wa lo mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki olohun to po ni pa tagbara ko wu o se laanu odore in the name of Jesus. It is to win the willingness of God to help, to protect, and to be kind to. Can you see win? Ko si win if you alone debi wipe o pinu lati ran lowo o pinu lati ma dabo bo o pinu lati ma mo mo foju ere mo saanu e nti won pe loju ere niyan a kan wo pe eyi mo fe ma ran lo se yo lenu te ba ile yo ran lowo olohun ko ninu aye wo le odekun le pafra mo dana mo di korofo o to wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi so mi e lowo so hospital wo le to do yi olohun mo mo wo mi o mo mo se to lo ba sanu eyan to ba fun loju rere won a mo pe lakande olohun ni o oni mo pa agbara olohun agbara un ko agbara olohun ni o da mo ti olobi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fe keji ele nti won pe ni favor olohun ni e mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun laaro ipe ninu awon ti won sayan ti won da lare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won saanu fun laye ki olohun ko ka o mo won aisha as insobiti in ti won pe ni oju ere ifowo kan e je so bayi kini won pe ni favor olohun. Favor olohun is what we call spiritual partiality. Eni kan bi bawo isoju saju ni olohun soju saju ma ka bi meji fun wa ni se kin to gboro mo ma na si ko lohun je le gbe tan e gbo in ti bibeli so ninu we rome roman chapter 9 e won to so ni verse 13 in to je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe jacob ni mo feran sugbon iso ni mo korira olohun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun olohun si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bi le aye se ri niyan o enikan ni woli se n te nko mi laawe ni pe olohun feran wajura wa lo ah se won no renu le ko renu oko ni o da je n sami si okan sare lo wa igan na kan ko feyin ti oba ku ababa bi ebo daya olohun jo ninu awon to feju laye oya kamomo yi ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info ese re lola to ba ti ku nbi ni se mo bo lori Facebook e mo bo lori YouTube ma gbadua si cream emi ni ma bo osogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko ododo mi inu le re na ni cream re perfume atose to fi wele mi o gbadua si eni kan ni sogun eyo nu wa nu ah pelu jesu o ti dogun eyo nu ebi lo so nbi jacob ni mo fe iso ni mo koyira e wo nkan to so ni psalm 89 nipa david ninu we psalm 89 e wo verse 3 oni emi mo ti ba ayan fe mi damajemu emi ti bura fun david ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe itere ro lati iran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun oji omo je ola lo titi ojo aye re ah mama gbogbo omo re ni omo win ni sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na a mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi ise ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi david na se nkan kan ni to olohun fi so pe iwo omo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyanu olohun lara re won a mo look down won a mo foju tembelu e na ni mu ore majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo pe ojo kerin bi mo se ora so die die yen account number church 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni access bank comfort life mission ni o gbe jade 2017 ikeji ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international yen o tun gbe jade first bank wa lele enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko sa nu nbe won o ri oju ere nbe elekeji ni owo owo to fi ntewo gba nkan won le ti pinu pe won a fun tele bo toro won so pe won o fun mo tori pe ko si eyonu lare eleketa ni ese re ese yi o ni bi se mo bi eda lo si bi re ibo le tin gbo mi laaro yi gbogbo eyan omo olohun make sure ko pinu lati se nkan to yato emi oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se nigba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo nbo si e meji o ba li abadansa aya ese re ma pade e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lododun iwo awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin bo olohun bo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe yoku tun dojun mi and gbogbo eyin te fe book e fe book hostel te le de si e wo number 070-89-38-20-89 Eni kani etun kwe 070-070-89-38-20-89 E lekpe number yen kwe mesi sori e An la bare ni ton la yato hon An wun yon tin bu kwe Bo ba ve debe la ton ni lo Bo ve debe lo la E je menu kwo mi ben yen Mama no E ban kwe mama Mama kimbon awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyimika dokas mo wa lati yanajia
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epaprans ati iya wa emi lola ati mi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun dilo bibo de olohun tun pa adu ati abo mi mo mo lo layo mo ko layo
2: nice
1: pelu adu awon nigba gbogbo olohun ti mi leyin ore nla to olohun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo yi wa so pe ah omo ti iloyun mo ni ma worry olohun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi be odun keji oni bo ni mo ni ah olohun fe akoko ti o bo ti o ro yin lorun o ni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi masaju re won o le won ba o tun ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kainde ma dupe ore taye ma dupe kainde wo wa so si di meji meji meji dem mo promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la konpe konpe ni ma se fun mo wa tun la oni ta ba gbadura ka mo la mo ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe
0: ani anfani lati ba soro olohun lo mo mo
1: mi bale olohun wa se fun mi thursday tolohun lati ko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obirin kan e je ka won obirin kokoko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah Jesus Oluwa wa gbogbo igba to ba wa church make sure opo wa pelu igbagbo to le ti an ba ti so ru nto ofe ru e boti is not a sin no way ire oni meji meji ti e le je omo te lomi le je owo te lomi le je ise ire oni meji meji ire oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi ni mo kon na si o in the name of Jesus e ki be baba fun mi double double yes
1: amen promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti leyin igba yen mo wa joko ni ile ni toka awon omo mi ni a next week yo I love you kan o mo ba mura la ba gbera ngba debe won a se bi ti won ti won ni won fe fi wa je good samaritan woman good samaritan of the nation gbogbo awon india usa canada gbogbo won ni a sa pe jo be hotel nla dibi ti mo ni ah ipo to lele se paradise ni bi ni
0: ni bi on find it
1: abi nu aye to lele yi ibi to find it gbogbo awon yen won lo le ibe ni won sun awa to je pe uk la wa nikan la lo le ago kan orusi meji lati pari won jojo india won play fa won india kaluku jo won jo won pe yoruba fun awa na jo mo wa wo pe emi na la aroko aroko ki mo wa debi
0: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono me kwampa hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri onje ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re ami ma bo le si ami lojiji mo ni ko je yo laye e gbe owo yen lori nash mo ri nkan kan oluwa ni ikọ mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo bare laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si o ona eyin ni iyen tumo si wipe aye ire o dabi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbadu wa ni waju eni ti mo lo tin fun oluwa ni ikọ mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wa ranti oni ti woli odekunle epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wo egbe kiki ebo lori wa wo eyin kiki ebo lori e
2: gbe owo yen lori ala to ro ko le wa si muse mama alagbado re bi mama ise tenu boy tan won ojo ta mu won lo si ile israel ti mama de lati israel ni ro mi alase won li mo ri omi alase ni ile israel emi na ko iru ile yen emi mo lo ya ile yen si mi mo fun won ni aji ambi gbogbo ala mama yi lo wa si muse gbogbo ala re gbogbo iran to ni gbogbo ti wu o se laye emi mi mo yo fun o se eso be yes sit down
1: pe omo ti comfort life mi se o yato bi mo se mura ti mo don o wa ja wo luwa wa se bi e die mi pe emi ni mo pe ipade bi mo se yo na kan tori bi pop ni ko dressing code bi mo se yo na kan won ni yes this is you the woman tori bi o ku e
2: pop ni mo le wo kan le
1: mo to fi pop fi lale to ba ti lero pe automatically en to pe ipade re tawon yoku kekeke ni pop
2: to happy
1: so to happy ko se ni kan ni to full
2: to je pop kan
1: to je pop de le
2: pop
1: wa npe mi let me have picture with you won wa ya photo pelu mi kaluku wa npa mi ka ha mo le mi na mori anu gba mo dupe
2: ah mama anu yan wa ni dagbere fun e si ton lo o London le ti lo bi e meta yi e diju London mama ti lo bi e meta e lo Canada o e lo US o bi o se ri niyan emi yan wa gun fun wa in Jesus name sai e je ma lo mama o dun gan ha e na wo yan mejeji ko mi jigijigi baba mu mi de ibi ti ran mi o deri iwe Psalm 2 verse 8 lo so be olohun yo o ni bere lowo mi ki n fun o ni awon ilu awon ile eje mo lo gbogbo omo olohun ni ko ru ebo si aduwa yi olohun jo je nje nti baba mi o ri jeri je ndelu ti mama ati baba mi o deri bi oba ni deja re ohun olohun lo ngo yi eh olohun ni mo se be eje lo sori Facebook gbogbo eyin omo olohun mo ni kapo ti son re majemu e tun se nkan kan eyin te ti son re majemu yin ati da mewa san laaro yi oni lojo jimo ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 30 ni ti yin oba wa wole sare lu eleyi 1966 There is always a price to pay for the higher level. Eje wa ma lo kin to ma lo mo lo sori Facebook ejo emu cream emu perf emu oseyin e to ba ni ninu meteta bo ba si ni meteta ori odekunle epaphras let ipade mi mi e ba yan charge agbawe loni o di two ka to break ara won kan ta mo so ni favor on la ntoro e wa gbo o mama sunday ni fun eseyin se ri gbogbo ru awon iya bayi igba mo mo fun ese won atawon omo won to mu won lohun bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo sunday isin meji lase ikan ni 7 elekeje o bere ni ago 9 awon 13 to 30 awon youth for jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeje o bere ni 9 ah pepe yo pomo eyin omo olodun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olodun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje n gbadua fun kin to gbadua egbe ese bibeli te ka kin to mo lo sori Facebook sisi ni wa sori Facebook o ago mefa laaro yi iwe Jeremiah chapter 13 31:18, Jeremiah 13:18, Jeremiah 13:18. Ẹyin ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí, tẹ́ mark birthday yín lónìí. Ẹyin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ mark wedding anniversary yín lónìí dá, ọyọ ẹkúnlẹ̀. Ẹ jẹ́ mi gbàdúrà fún yín. Mo gbé ọwọ́ mi sókè, ọ̀rọ̀ bí ọpẹ́ kò ní tán nínú ìrìnàjò rẹ. Kó tó di wòye àmọ̀dún tí Jésù bá fa Bíbù ẹ̀ sẹ́yìn, ayé yín ó ti ní advancement. Ẹ ti lọ wájú ẹ̀ ti rí bá ti ṣe. Ìdílé yín ó tò, Nàìjíríà ó ti gbọ́ lọ́wọ́ àwọn president wa. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́jọ̀bí, kí ògo yín kọ́ máa gbé yín lọ sí ibi gíga. In the name of Jesus, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Our president, our governor, your excellency. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe àtẹ̀stímọ́nì. Nọ́mbà tẹ́ ṣe àtẹ̀stímọ́nì yín sí rè 080-88-71-65-66. Ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì ire àtànú kọ́ báyìí. God bless you.